glair. Svad hasi hon chyna kesha daiti me. Kiechad amar chyn si lashkis da boi mchri. Dag si siwd mi si gan tapa gan fioch gan vri.